0: pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka ganun, hindi ko karoon, hindi ko kayong lawas. Hingo sa wari bito, katong ako ang gamay po. Mm-hmm. Kulot-kulot na katong buhok. Akaroon, mali po ba? Kulot-kulot. Oh, akaroon, nindot na kayong lawas.
1: Ay. Animal Vita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
2: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm, lamigid kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Yung akong bana, buwag pigsa, huwag yung kuton, yung gibutangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod-tod, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, naulian dyan.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga buto.
5: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyong anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchana Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Sa muna yung testimony nung mita, kaya may idea, ano may kaya na-intriga ko, ano yung sinayo.
8: Ano yung salang natinala na makuya, baby? Hindi ko kanihara.
7: Ngayon?
8: Malakong bitese, namimod ako
7: ka ginawa mura ka gitok na minod imong lawas na nang imong gigamit Wonder Herbal Oil.
8: Oh yeah.
7: Niya, salamat kay nimo sa tingala nimo. Salamat kay ka, thank you.
6: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: It's now 8:42.
1: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
2: Retro 95.5.
3: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiaki Vitamins kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak na si Lilian.
4: Oh, may gigamit po sa kung ano ron sir. Bata sir, Kidiaki Vitamins sir. Sir, ako yun man sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban sir ba? Ganado man kaon. At dili kisahon na sir ay magtimitimi kasagaran.
3: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.
5: Animal Vita.
6: Ako si Gina Bade. Tayo sa Santana, Taguluan, sa Miss Oriental. Ay, kakwai sir, ako nakagamit ako mga bakti, nabuyo kay mga aon. Oo, may napapumutang bitar ako, ah, pangaon rin sila niya. Sige, mga ayo. Adit-git sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
7: Pila na nasa kabulan?
6: Isa pa kapin.
7: Dagko na kayo?
6: Oo, dagko na.
7: Unsa imong gigamit, ana?
6: Animal Vita.
7: Animal Vita.
5: Animal Vita. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
8: Kung nangita kag kape alang sa himsog nga panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Gluta-Glow Coffee, Insulin Coffee, o BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes. O kinaham sa mga health-conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
9: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile.

makapag-unod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Yo!

0: 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin. Hey, marabi na mga kapalaka kundi ko kayo ng Bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko. Nang sa akong amahan, itong is-anyos pa ko, polio ko.
3: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: It's now 9:12. That time check was brought to you by Animal Vita. Retro 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo mag-asikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi mag-asikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Ako, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho!

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

explosive harmony.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ano problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school?
1: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
1: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: The legends are here.
7: I'm Nick Rhodes. This is John Taylor. We're from Duran Duran.
8: This is Keith Richards of the Stones.
9: Hi, this is Cool.
10: And the game.
6: Retro Davao. 95.5.

0: 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop. Mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
3: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bukana, Davao City. Kay nagapahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
4: Naglain mo ako lang at ingan ako ang tingin na bughat daw ko. Nagalik ka sa kong bala, magpalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko, ngayon naging ako Capsule. Okay na ko yan.
3: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil mapalit sa mga butika.
0: Animal Voice.
5: Ako si Romilly Dondon. Nagaglan sa langganit pa, Ben. Dugay na magunya ko mga bak. Hindi kan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Baita. Niya, aningon mo na akong papanga. Sisisingan kaya nato na. I-try na ako mga ano, 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat, Dugay, kay kung wala ng Animal Baita, managko ka.
0: Animal Baita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
6: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik kapagkalipong. Kung mapasagdan,

0: na. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Davao City's 95.5.
2: This is Philip Bailey.
3: Ralph Johnson.
4: And Verdeen White.
5: Of Earth, Wind & Fire.
6: Hi, it's Carlos Santana.
7: Jim Kerr from Simple Minds.
1: Retro Davao.

0: Metro 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, nadawa na kami ng mga ato, kuya. Buntag ugap ng gabi eh.
3: Kung sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
2: Wanda ka ng Serpentina.
3: Kailan kag Serpentina, kung saan ang pamati ni mga nanay?
2: Wala-wala akong binhon.
3: Mura na rin yung pamati?
1: Mapalit sa mga butika.
4: Galuya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom og Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix nga kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng og maca extract. Usa ka sachet lang og mabati na nimo ang kainit og ang kakusog nga mulahutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon og suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy.

0: 45 Laxon Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Uy, nakasto, taga Sonfor, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako, Tel, may nagkawin, ngulgul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental pala, may kipaminan mo sa... Hindi, human mo gapla.
3: Okay, unya, ang ngulgul sa imong bati is nawala.
2: Nawala, nakisipo ginaya ang produkto sa Wonder Herbal Oil.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Retro Classics.

0: That song was brought to you by Angelina Big Shop. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
0: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
5: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
6: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
5: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
6: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
5: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
7: The legends are here.
8: I'm Nick Rhodes. This is John Taylor. We're from Duran Duran.
9: This is Keith Richards of the Stones.
10: Hi, this is Cool.
11: And the game.
0: Retro Davao.
12: Retro Davao.
0: 95.5.

0: 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm, lamig yun kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pang merienda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Ako si Dante Bagaloyos, Ipil, sa Buanga, Sibugay. Nagkamit ko kaya karog, Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga dua kimana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, Kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
3: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Idagan ako siya sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Itong nagpalit ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Three times a day kita ko siya. Wala lang niabot o one week. Nakita na ko ang alipyo sa kong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na kita ngayon kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo, diabetes, pwedeng matabangan.
8: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok? Kulang na og suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: All retro all day.
10: Hi, this is Steven Tyler.
11: And this is Joe Perry. We're from Aerosmith.
12: Hi, everybody. This is BJ Thomas.
13: Hi, this is Dave Stewart.
12: On the station that plays the greatest hits.
9: Retro Davao, 95.5.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nawala na ang pag-antos sa dysmenorrhea ni Connie Cervantes.
2: Ran, makuha ng lupong kuya tapos gamay lang. Adungo po ko ng niyaki kuya. Gito na yan ako siya. Ibo man din siya kay Karon, magtunong na og ka na pet sa akong ligla. Tapos hindi na magsakit ang akong pupong kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: song was brought to you by Angelina Big Shot.
1: It's now 11:28.
0: Time Check is brought to you by
1: Barrio Bistro at 45 Lacson Street, Barrio Obrero, Davao City. Now serving breakfast daily from 7 to 10:30 a.m.
0: Retro 95.5.
2: Mga pare, grabe si Lolo makasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
3: Aba, mas matindi makasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
4: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
5: Ha? Nagmamaneho?

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwila ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee o paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan o mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela, taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchana Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Zed Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabutag o skabulan. Pa-sugar ko usog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: 95.5. Kung nangita kag kape alang sa himsog kapang lawas, ania-ana ang mga lamian nga kape sa amuang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butika ang duol nimo.
1: Magagini kanan kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghunahuna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrition.

0: 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
1: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop. Mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Animal Voice.
4: Ako si Gina Bade, taga Santana, Taguluan, Sanid Oriental. Ay, kakwaisan ako nakagamit sa mga bakti na buhay kayo mga aon. Oo, may napapumutang bitan ako, ah, pangaon lang sila niya. Sige, nagigil yung mga ayo. Adit-git yung mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
5: Pila na nasa sila kabulan?
4: Isa pa kapin.
5: Dagko na kayo.
4: Oo,
5: oh, na. Unsa imong gigamit, ana?
4: Animal Vita.
5: Animal Vita.
3: Animal Vita. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
6: All golfers are invited to join the Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10, 2026 at the Rancho Palos Verdes Golf and Sports Club. Register now. Registration fee is only 4,500 pesos, inclusive of mulligan, bar chow and drinks, and fabulous hole-in-one and raffle prices. For inquiries, call Paul Balinas at 0917-700-3285. The Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10. See you there.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
3: Hey, murag din ang mga kakalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
2: Nang sa akong amahan, itong yes and yes pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
4: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino, og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak o bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay kung unsa ka epektibo ang yaki liniment oil.
6: Salamat jugoy sa yaki gid ba. Nagmusakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Tukad ato nakadungog gugo nga naay puy nagtestimony gud nga dali ra pud ang anak ko tistingan na ako tinuod ba, tinuod man gid pud diay. Nagdahog nga dali ra day ko nang anak diay.
5: Yan ang yaki liniment oil mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo Magasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi Magasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga lolo nyo. Ang lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho?
3: Minamaneho niya kami papuntang Barrio Bistro, our go-to daily breakfast resto, serving our

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Zed, health to 70s.
2: Health to 70s.
1: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuha sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one week, kalusan Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo ng limitin ako. Antog karo. Ayon ako. Unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na biska.
4: Retro 95.5 Retro.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: That song was brought to you by Zed Liniment, product of Zed Marketing Incorporated. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyong anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrugen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni Kupos ang iyahang almuranas.
6: Oh, di ko na ko kalingkod kuya, kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuhi nga. Sige, balik-balik, istingan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
5: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
7: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
8: Oh, gadawa na kami inom ato kuya, buntag ugap ng gabi eh.
7: Unsa tong ginom ni mga kuanay nga herbal?
8: Wanda ka ng Serpentina.
7: Kailan kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo nanay?
8: Wala-wala akong binhon.
7: Mura na rin yung pamati?
8: Mm-hmm.
7: Mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: That song was brought to you by Wonder Oil. Arthritis, rheuma, sakit sa katawan. Wonder Herbal Oil, pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat. Retro 95.5.
1: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permeluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: Retro 95.5.
4: Retro 95.5.

0: That song was brought to you by Said Liniment, product of Said Marketing Incorporated. Retro 95.5.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kana kinalutan ganyan, yan ang pahas, kalasabuan, buhok, ato, ibutahan na ito, Yaki, nanukulit siya.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

0: 95.5.
1: Mga pare, grabe si Lolo makasikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
2: Aba, mas matindi makasikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
3: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo nyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho araw-araw.
2: Ha? Nagmamaneho?

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm, lamigid kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Retro 95.5. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. Og congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics and a pharmacy. So go with a reliable, efficient and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
7: Yung akong bana, buag pigsa, huwese kuton, yung gi, butangan o si uwi, hindi hampol dito.
6: University
0: of Mindanao Broadcasting Network. BXKR Retro Davao 95.5.

0: Retro 95.5. Retro 95.5.
1: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw maliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, maka

Capsule na! Vertigo Capsule. Kasaligan nga kauban, patok sa vertigo. Vertigo Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. Retro.

0: that song was brought to you by Barrio Bistro at 45 Lacson Street, Barrio Obrero, Davao City. Now serving breakfast daily from 7 to 10:30 a.m. Retro 95.5.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Gusto ba nimong mawag tangang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na. Aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice. Nga naay pito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lamian na, makadaginot ka pa. Inimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, o sa mga sari-sari store nga duol nimo.
2: Set Health to 70s. Health to 70s. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kay ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan.

0: Because I gotta have faith.
1: Retro 95.5.
2: Retro.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Bilunga Gold, nahantog ka rin. Hey, amarap din ang mga kakalaka kundi ko kayo ng Bilunga. Sakit ba rin? Mga tiil ko.
7: Nung sa akong amahan, itong is anis pa ko, polio ko.
5: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Retro 95.5.

0: It's now 3:44. Retro 95.5. All golfers are invited to join the Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10, 2026 at the Rancho Palos Verdes Golf and Sports Club. Register now. Registration fee is only 4,500 pesos, inclusive of mulligan, bar chow and drinks, and fabulous hole-in-one at raffle prices. For inquiries, call Paul Balinas at 0917-700-3285. The Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10. See you there.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Ilawi gyud na.
1: Mmm! Lami gyud kaayo, nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
3: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
4: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog ng memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: All retro all day.
5: Hi, this is Steven Tyler.
6: And this is Joe Perry. We're from Aerosmith.
7: Hi, everybody. This is BJ Thomas.
8: Hi, this is Dave Stewart.
7: On the station that plays the greatest hits.
0: Retro Davao, 95.5.

0: That song was brought to you by Barrio Bistro at 45 Lacson Street, Barrio Obrero, Davao City. Now serving breakfast daily from 7 to 10:30 a.m. Retro 95.5. Kung nangita kay kape alang sa himso ka panglawas, ania na ang mga lamian nga kape sa moang Healthy Coffee Series. Gluta Glow Coffee, Insulin Coffee, o BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes. O kinaham sa mga health-conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, John Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Og sa mga butika ang duol nimo.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo manakong said wapagid po nabihi. Kaya pagpagabli mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Oh, nagawa na kami inom ato, kuya. Buntag ugap ng gabi eh.
3: Masa itong ginom ni mo nga ako, anay, nga herbal?
4: Wanda ka ng Serpentina.
3: Kailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo, nanay?
4: Wala-wala akong binhod.
3: Mura na rin yung pamati?
5: Mapalit sa mga butika.
0: Davao City's 95.5.
6: This is Philip Bailey.
7: Ralph Johnson.
8: And Verdeen White.
9: Of Earth, Wind & Fire.
10: Hi, it's Carlos Santana.
11: Jim Kerr from Simple Minds.
0: Retro Davao.

0: It's now 4:32. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Mga pare, grabe si Lolo mag-asikaso ng breakfast namin every day. Akalain mo, madaling araw pa lang, namamalengke na siya.
6: Aba, mas matindi mag-asikaso Lolo ko. Araw-araw, siya na ang namamalengke, siya pa ang nagluluto.
7: Naku, ang hina naman ng diskarte ng mga Lolo niyo. Ang Lolo ko, nagmamaneho, araw-araw.
6: Ha? Nagmamaneho?
7: Minamaneho?

0: 45 Lacson Street, Davao City. Now serving breakfast every day from 7 a.m. to 10:30 a.m.
1: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Retro 95.5. It's now 4:44. Retro 95.5. All golfers are invited to join the Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10, 2026 at the Rancho Palos Verdes Golf and Sports Club. Register now. Registration fee is only 4,500 pesos, inclusive of mulligan, bar chow and drinks, and fabulous hole-in-one and raffle prices. For inquiries, call Paul Balinas at 0917-700-3285. The Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10. See you there.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Ayo, good guy, you are regimen ni sir, no? Ma-recommended na ko ni siya nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kay pakuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin niya. Musmuti siya, tapos basta mag-glow yun ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Magaginig kanan kung ang inyong anak dali ra makalimot o gisod makafocus sa klase. Pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo

0: eskwelahan.
1: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
2: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
4: Tukar gina kiti, mukong gina kong tiil, nga manag po ito isanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagtrain ako ginom aton, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-treatel sa dik, pero may bitak kong mag-iihi, kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Retro 95.5 Retro 95.5

0: Metro 95.5.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Galaya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom o Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix na kusgan. Kahit kini, adunay tongkat ali, ginseng o maca extract. Usa ka sachet lang. O mabati na nimo ang kainit o ang kakusog nga mula hutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon. O suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
5: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Gabatid nyo makatambang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
6: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
7: Tukar gina kiti mo kung gina kong TL. Nga man nagpo ito isanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, so pag try na akong inumad to, niya kaya nga herbal katong. Ako siyang gi-3 times a day. Pero may bitak kong mag-iihi. Kung ano, wala na siya mo hupong. Kupos naman.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: It's now 5:29. Retro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ano problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school?
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026, Nurses Licensure Examination.
5: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon, sa sityang mga lutahan. Iwang nagkodeng ubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki Capsule, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganang Yaki Oil. Nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
5: Mapalit sa mga butika.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Retro 95.5.

0: 45.
1: Retro 95.5.
2: Sad celebrity beauty soap. Sad celebrity beauty soap. Kasagaran, buntag yun ko niya. Apo siya, ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
3: Mm-hmm.
2: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na.

0: Sa
1: karon
0: wala na kay wala na
1: mapuntiya. Sad Celebrity Beauty Show. Sad Celebrity
2: Beauty Show. Wala ka ba'y gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion, makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pag-control sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Davao City's 95.5.
4: This is Philip Bailey.
5: Ralph Johnson.
6: And Verdeen White.
7: Of Earth, Wind & Fire.
8: Hi, it's Carlos Santana.
9: Jim Kerr from Simple Minds.
3: Retro Davao.
10: Everything.

0: 95.5. Kung nangita kay kape alang sa himsog ka panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amuang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
1: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Dilawi gyud na.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Retro 95.5.
4: Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyong anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
5: Seth Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
7: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
8: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghihara yung gumirme kay itulog na ko mo hupong masag mayo. Ginaim naman po na ako Seth Panyawan with Magusin. Dadlan og mga lokasimana nakabaklay-baklay ako sugod ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur 40.
9: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Retro 95.5. Retro 95.5.
1: Papaminod sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana. Ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello ka? Nag-chat sa ako si paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin bertigo na! Ayaw maliwala ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, maka

0: Vertecure Capsule na! Vertecure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertecure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
3: Hey, morog din ang mga kakalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit pa rin. Mga tiil ko.
2: Nang sa akong amahan, itong yes and yes pa ko, polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Nagproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
1: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. Og congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, nadawa na kami ng mga ito, kuya. Buntag ugap ng gabi eh.
3: Masa itong ginom ni mo nga ako, anay, nga herbal?
2: Wanda ka ng Serpentina.
3: Kailan kag Serpentina, on saan pamati ni mo, anay?
2: Wala-wala akong binhon.
3: Mawala na rin yung pamati?
1: Mapalit sa mga butika.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Ang bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
1: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: So, sa muna yung testimony nung mita, kaya may idea, ano may kaya na-intriga ko, ano yung sa inaayo?
2: Pani, ang sanang latinala, naman ko yan, hindi ko kaginawa.
1: Ngayon?
2: Mura ko gitok, naminod akong lawas.
1: Ika kaginawa, mura ka gitok, naminod mong lawas. Yan ang imong gigamit, Wonder Herbal Oil.
2: Oh, yeah.
1: Niya, salamat kaya ni mo, ito yung alam mo.
2: Ayun, ito, ito na.
1: Salamat kaya ka nga, thank you.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5. Animal Baita!
1: Ang pabuhigikan sa pagkabakti na akong ipanogan ni Malbaita.
2: Mm-hmm.
1: Upat siya kabulan ako siyang ihaw. May karne siya o 45 kilos si Andrew Smith.
2: Mm-hmm.
1: Upat kabulan. Unya, kada ang resultas karne kay unuron, ipisang panit, ipisang tambo. Bagagunod, okay. Unya, gamay rasad ang iyang laman loob. So akong ihagit itong mga uban niya. Pato magkagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gerno, kagataguluan.
0: Animal Baita!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.

0: Metro 95.5. Animal Poison.
1: Ako si Rune Sanguan, puyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka, ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Ingo sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na itong buhok. Akaron, malibo ba? Kulot-kulot. Akaron, anindot na kayong lawas.
0: Ay. Animal Vita. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply. Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Retro 95.5. Retro 95.5.
1: Set Health to 70s.
2: Health to 70s.
3: Ang edema o pampanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
4: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kotil. Maghihita rin yung gumirme kay itulog na ko mo. Hupong mo sa gmayo. Hinaim naman po na ako Set Panyawan with magusin. Dadlan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
5: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok? Kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Apsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, mahantog ka rin. Hey, marob din ang mga kakala ko kundi ko kayo ng bilunga. Sakit pa rin. Mga tiil ko.
3: Nung sa akong amahan, itong is anus pa ko. Polio ko.
1: Oo. Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Ako si Dante Bagalayos, Tawa, Ipil, sa Buanga, Sibugay. Naggamit ko kaya karog, Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga duwak si Mana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, Kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Retro. 95.5. Retro 95.5.

Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Animal Vita!
7: Animal
6: Vita,
8: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga aggregate supply.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: 95.5.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
0: All golfers are invited to join the Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10, 2026 at the Rancho Palos Verdes Golf and Sports Club. Register now. Registration fee is only 4,500 pesos, inclusive of mulligan, bar chow and drinks, and fabulous hole-in-one and raffle prices. For inquiries, call Paul Balinas at 0917-700-3285. The Orient of Davao First Open Golf Tournament on May 9 and 10. See you there.
3: Kung nangita kay kape alang sa himsog na panglawas, ania na ang mga lamian nga kape sa mo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Farm Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Og sa mga butika ang duol nimo.
0: Retro 95.5. Retro 95.5.

0: Metro 95.5.
1: Animal Poison.
2: Ako si Romilly Dondon. Taga-Glan sa Rangani Province. Dugay na mag-uun niya akong mga bakin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni Tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Baita. Niya, animal mo na akong papa nga. Sisisingan kaya natin. Try na ako mga ano... 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat. Kung wala ng Animal Vita, managko ka.
1: Animal Vita,
3: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
4: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni Kupos ang iyahang almuranas.
5: Oh, di ko na ikukalingkod ko Yaki. Mangungol nga. Duga-duga na kong dala. Mga doon na katuwing. Sige, balik-balik. Tingnan ako kuya, Yaki Capsule, Yaki Well, nagkupos yun, wala na.
4: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
6: Magagini ka na kung ang inyong anak dali ra makalimot o glisod makafocus sa klase. Pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok. Ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kana kinalutan ganyan, yan ang pahak, kalasabuan, buhok, ato, ibutahan na ito, Yaki, nanukulit siya.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga mutika.
3: Paminaunta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay piktibo ang Wonder Banaba Plus.
4: Ako si Alex Hamigin, sir, taga Karuming, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo, sir. Di gina ko makayaw sa hay. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus. Naulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupto sa Wonder Banaba Plus.
3: Wonder Banaba Plus na!

0: 95.5.
1: Hello?
2: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Na problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang nag-graduate sa senior high school.
1: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
2: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
1: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako ug taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
2: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga. Bye.
1: Mwah. Love you too ga. Bye. Mwah.
3: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UMAIN, Boto Street, Davao City.
4: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso. Top 10 og Cristel Ivarolo. Top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano. Top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
5: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. C. Bangoy, Quarter Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
6: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
8: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: Metro 95.5.
1: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Oh, nadawa na kami ng ato, kuya. Buntag ugat ng gabi eh.
3: Masa itong ginom ni mo nga ako, anay, nga herbal?
2: Wanda ka ng Serpentina.
3: Kailong kag Serpentina, on sa ang pamati ni mo, anay?
2: Wala-wala akong binhon.
3: Mwara na rin yung pamati?
2: Mm-hmm.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Animal
5: Voice. Ako si Rune Sanguan, nagpuyo din sa Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte. Pasalamat ko sa inyong produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Yung mga sawari dito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na itong buhok. At karon, malibo ba? Ang kulot-kulot. At karon, anindot na kayong lawas.
4: Ay. Animal Vita.
6: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.